Seita ga kuna punja ali chinungarin. Kiwa wine winya ukunataka. Ichanunga kuna punja rin.

Ariña Micharinchi, Chusku, Hatun, Pacha. Chusku, Chunga, Shuk, Chinilapimi, Pacta, Junchi, Kunanka, Huilla, Kuna, Uyana, Pacha, Pascaña. Puruntushka, Dami, Charijushkani, Mamakuna, Kuna. Imaginea tu ya shakati hungichi kai tu tamanta kankuna kasna taki kunata nyuka kaimanda uya chishami kati hushkani mama kuna yakuna kankuna sumakla uya shakati ngapa harika ipachapi sumak taki kunatami uya chisha kati hushkani mama kuna yakuna.